Haleluya. Rĩtwa rĩaku mũthamaki mũnene rĩrokumio. Rĩtwa rĩaku Ngai wa Ngai ciothe rĩrotũgĩra. Ũrogocwo igũrũ na gũkũ thĩ gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũhana tawe. Nĩ wega nĩ ũndũ wa kiumia. Mweri mĩrongo ĩrĩ mũthenya wa kiumia. Mweri mĩrongo ĩrĩ wa kenda. Ũyũ wonete kwagĩrĩire tũkorwo tũrĩ muoyo. Twarũrũngania ngoro citũ gũgũthathaiya na gũgũtĩa. Kuma rĩu thinacara cia rũcinĩ gwa kameme kayo ka mũingĩ ũthamake wĩ Ngai, wĩke manene wĩ Ngai, ũtũgĩre wĩ Ngai, wĩonanie wĩ Ngai, andũ makũmenye arĩa matakũĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene, andũ moimbũre mehia mao matarĩ moimbũra tondũ wĩ Ngai mũnene, ngoro cinamĩte cinamũke, nawe ũtũre wambararĩte tondũ ti itherũ we wiki wĩ Ngai, rĩtwa-inĩ itherũ rĩa Kristo, na niĩ njage kuonekana we wonekane. Mimi nipungue Jehova na wewe uongezeke. Rĩu nĩ ithaa rĩaku wĩonanie Ngai mũnene. Reke wonekane njagwo. Rĩtwa-inĩ itheru rĩa Kristo nĩ kũhoya na gũcokia ngatho. Amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you.

0: Haleluya. Kai kugikimenyekana ati a Jehova ati we Ngai witu. Ko aga gutwarana na ithu no ru ciiraniro ciaku ni ciama na gutura. Ugite nduri hindi ugatutiga kana tutirike. Ritwa riaku itheru rirogocwo. Rucinĩ rwa ũmũthĩ mweri mĩrongo ĩĩrĩ wa kenda. Arĩ thinacara na ndagĩka ikũmi na igĩrĩ. Ũrũrũnganĩtie athuri atumia anake na airĩtu Mwathani nĩgetha ũtwarĩrie. Ũmũthĩ nĩ kwega tũkĩhoera bũrũri na tũkĩigua hunjia kũndũ gũtiganĩte andũ aku Mwathani. Kũndũ gũtiganĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na nja ya bũrũri wa Kenya. Nĩ ũndũ wa kwenda bũrũri wao. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mwega. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mwega na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ waku. Na nĩ tondũ wa hinya wa mahoya. Na nĩ tondũ we nĩwe wambĩrĩirie ũhoro ũyũ wa mahoya Ngai. Gĩthũngũ kiugaga nĩ methodology ya Ngai gũkorwo akĩnyitithania andũ arĩa marĩ gũkũ maura wa riũa arĩa twombirwo tũkanyitithanio na Ngai mũnene. Ũrĩa ũikarire gĩturwa gĩake igũrũ. Kũguo Ngai ũrĩa watũmbire na ithuĩ twombirwo tũnyitanaga hĩndĩ ĩrĩa twamũhoya, twamwarĩria. Ega Mwathani. Ũmũthĩ na kinyaru rũcinĩ rũrũ na ndagĩka ĩno nĩ kũnyitana hamwe nawe. Na kũhĩtũkĩra Jesu Kristo na wĩra wa mũtharaba nĩ twatuĩkire a kũiguithanio na Ngai. Akorinitho wa kerĩ Mwathani 5:17-19 nĩ twaiguithanirio na Ngai kũhĩtũkĩra gĩkuũ kĩa Jesu Kristo na thakame ya Gatũrũme. Koguo rĩu ithuĩ tũgwĩtaga twĩthĩ nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũtũiguaga. Nĩ wega tondũ nĩ ũgũtũigua na nĩ ũtũiguaga. Oya ũgooci Mwathani. Oya riri wothe, oya gĩtĩo, oya gwĩkĩrĩrwo, oya ciothe nĩ ciaku Mwathani. Niĩ ndungata yaku ya mũndũ wanja, tiga nĩwe ingĩorirwo nĩ hinya tene. Tiga nĩwe Mwathani ona ndingĩtũraga. Tiga nĩwe ndingĩrokaga Mwathani. No, it's not about me. It's all about you, Jesus. Utungata ũyũ nĩwe. Gũikara haha nĩwe Ngai. Kwaranĩria na mũthikĩrĩria ũyũ nĩwe. It's all about you, Jesus. It's all about nĩwe. Nĩwe Mwathani. Kwoguo tũgĩra. Abarara. Tũgĩgwĩkĩrĩra Ngai. Tondũ wĩhokeku waku nĩ wa tene na tene. Kwaya gũkorwo kũrĩ ngoro ĩinamĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ĩkũnjigua tu ũkĩhũthĩra ĩinamũke. Nĩ wega Mwathani. Nĩ wega nĩ mũthuri ũyũ ũkinyĩte mũico egũthikĩrĩria itaha rĩa muoyo agĩe kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩ wega. Ĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Mũtumia ũyũ ũkinyĩte mũico egũthikĩrĩria agĩe na kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩ wega Ngai. Ĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Mũirĩtu ũyũ ũkinyĩte mũico agereire maũndũ maingĩ, no egũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ waku agĩe kĩĩrĩgĩrĩro. Ĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Mwanake ũyũ egũthikĩrĩria itaha rĩa muoyo rũcinĩ rwa ũmũthĩ, emenete akemena nĩ marĩa ekĩte na marĩa agereire, na akaigua nĩ akinyĩte mũico wake. No nĩ tondũ mũthenya ũyũ nĩ waku. This is the day of the Lord. Ithuĩ nĩ gũkena na tũcangarare nĩ tondũ mũthenya ũyũ nĩ wa Mwathani. Mwondũrũ mwanake ũyũ nĩ ekũgĩa hinya. Ũrokumio Ngai. Thengio nĩ arĩa mokĩraga marĩ mawondi. Nĩ tondũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ rwa kĩĩrĩgĩrĩro kũrĩ o. Wega, makĩinũka, mahonete, nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai. Tondũ with you, God, kũrĩ we Mwathani, ruke 1:37, kũrĩ we ũrarĩirie Mariamu, ingĩhota atĩa kũgĩa nda? Njohe nda niĩ na ndiũĩ mũndũrũme, Mariamu nĩguo aroririe. Kũngĩkĩhotekeka atĩa itakĩoine na mũndũrũme, a virgin? No Ngai ũraririe ũroiga kũrĩ Ngai. Roho mũtheru nĩ egũka igũrũ rĩaku, namo marĩa matangĩhotekeka nĩ mũndũ nĩ mekũhotekeka nĩ Ngai. Ũndũ ũcio nĩ wahingire. Etwaria Jehova Ngai rirogocwo ndũcio nĩguo kũhinga rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũkũcemania na ũnene wa Ngai, ti tondũ wake we mwene, nĩ tondũ wa kwĩra Mwathani ũrĩa ũkwenda ĩkaguo. Tondũ kũrĩ Ngai maũndũ mothe nĩ mahotekekaga. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani, kũrĩ maũndũ ũgwĩka tana raundi mĩciĩ. Woi, mĩciĩ gĩte maũndũ we Ngai. Mĩciĩ Jehova, mĩciĩ gũtirĩ mũciĩ, gũtirĩ mũciĩ Jehova. Woi, ũtayũire maũndũ maruo, ũtayũire maũndũ marume na mangũĩ, ũtayũire yũndo na maũndũ. Mĩciĩ mũthamaki ũretha, no rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngũgũkumia, tondũ nĩ ũragarũrania maũndũ. Nĩ njũĩ Ngai ũyũ tũhoyaga, tũtungatagĩra, Ngai ũyũ wanyamũrire, Ngai ũyũ ũndehaga, nĩ njũĩ nĩ ũgarũranagia karũgano, karũgano, na nĩ karagarũrũka rũciinĩ nĩrwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa mĩciĩ ĩno. Hey, nawe ũtũrĩ ũgocagwo. Ciana, ciana mĩciĩ, we nĩ wagũtũgĩra we Ngai, ũkĩgarũrania story, rũgano rwa ciana ici, rũgano ũkĩgarũrania rwa thuri aya, ũkĩgarũra mũciĩ ĩno Mwathani, ũkĩgarũra ng'ano thibitarĩ, ũkĩgarũra thĩinĩ wa prisons, ũkĩgarũra gũkũ gũkuĩtwo andũ magĩe kĩrĩgĩrĩro. Jehova Ngai mũnene wa nene, ũrogocwo. Nĩ njũe we mũgathe, nĩ njũe we mũgathe, nĩ wega. I'm thanking you, nĩ tondũ niĩ nĩ ũkũhũthĩra Mwathani, Kenya kũiguĩke mũgambo wa hinya wa Ngai, niĩ ũkĩhũthĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Na mimi ni pungue, haiyaye, wewe uongezeke, nie nyihe wewe ongerereke. Mimi ni pungue, ũkĩgarũrania rũgano rwa Kenya thĩinĩ wa thirikari, thĩinĩ wa judiciary watho-inĩ, thĩinĩ wa registrature kũrĩa bunge Mwathani, na matũra-inĩ, ũkĩgarũrania ng'ano mĩciĩ, ũkĩgarũra ng'ano Mwathani mathibitarĩ, ũkĩgarũra ng'ano barabara-inĩ, thakame ya Jesu ĩgĩtherera nĩgetha andũ makinye na thayũ. Naguo hinya waku ũgarũre ngoro, ngoro iria ciũranĩtwo na Ngai, ngoro iria na thamiri ciũranĩtwo na Ngai, tondũ nĩ aingĩ, andũ nĩ manogete nĩ gweterera Ngai. Aiyĩrĩ mũzia taya, andũ nĩ manogete te aingĩ nĩ gweterera Ngai, makanoga nĩ kũmwĩhoka, makanoga nĩ kũmwĩrĩgĩrĩra. No rũciinĩ rwa ũmũthĩ, rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũrĩ kĩrĩgĩrĩro, ti tondũ wakwa, no nĩ tondũ wa Ngai ũyũ mũnene. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũrĩ kĩrĩgĩrĩro, nĩ kũrĩ kĩrĩgĩrĩro, nĩ kũrĩ kĩrĩgĩrĩro. Andũ magĩcokerera Ngai, andũ makĩnyihĩria Ngai, andũ makĩenda Ngai, andũ makĩerũhia kĩrĩgĩrĩro kĩao, andũ makĩerũhia ngwatanĩro yao na Ngai, nĩ tondũ nĩ ũreka ũndũ mwerũ. Ai, rĩtwa rĩaku rĩrokumio, na niĩ mothe ndona magĩkĩka rĩ. Mimi ni pungue, wewe uongezeke, eni Mwathani. Mimi ni pungue, njage kuonekana niĩ nyihe, wewe uongezeke. Andũ makiumbũra mehia mao, andũ makiumbũra mehia mao nĩ ũndũ wa Ngai. Mimi ni pungue, eni, andũ makiuga nĩ kũrĩ Ngai ũhonokanagia, andũ makĩgĩa kĩrĩgĩrĩro. Mimi hayera ni pungue, wewe uongezeke, niĩ Jehova nyihe, niĩ njage kuonekana, we wonekane arĩ we. Mimi ni pungue, wewe uonge zeke wongerereke, wionekane, wonekane we Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũkĩhoya na tũgĩthiĩ na mbere na mahoya. Ithaa rĩa thinacara kinya thaa ĩmwe gwa kameme kayo ka mũingĩ, ithaa rĩa mahoya. Niĩ nyihe, we ũtũgĩre, we ũtũgĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩa rĩnene gũkĩra marĩtwa marĩa mangĩ mothe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Take over God, it's all about you. Itoine itheru rĩa Kristo nĩ kũhoya na gũcokia ngatho. Amen and amen. Tũhoya twĩtĩkĩtie Mwathani ũtũigue. Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue na rĩtwa rĩa Ithe, na rĩa Mwana, na rĩa Mwoyo Mũtheru. Ĩgũtuĩke guo.
1: Mundu wakura jiga iguru wa tiduri onaki. Ndili guna thiagu ithabira na mashu ube.
2: Aiga kuiga iguru ki. Kathari kuigira daigirida soko faster. Gie guatira kaholi de mudhuri.
1: Yani umenyanga tumahudu tuwega na dogu nyagirai.
2: Nituka muridhini ya kulidhele liya gure ile ngope.
1: Aia, ngope ya gure kwa soko faster.
3: Ona weleu, nowe gure kiria ogieda kwa soko faster. Ta smartphone, TV. Sola, ugie beses ya kwa jereli ya vieshara, school fees na idoige nyike, na uyetea, dhogora no ule ugie dawe. Uko hinya star 420 hash. Orege, hihinya star 420 hash. Wekile dhogora ule wadhi muno ule ugie da kukura na guo. Na good news niate, ulale hiyo kuma 20 bob, uudhie shiringi 99 peke yake. Ule urabidi maita maike, nogu ule hemweke wako kia na the lowest and unique bid.
4: Nyukwenda rori igutuma uhonokie besha na madha. Shagura rori shia UD. Rori shithonde keto kukwe utugata kwa hida iraya. Na rori ogehoka. Nige, ulina UD Connected Services. Nyurati idhiririo kutrack rori shia kuna kumenya kure ya shire mahida marimothe. Kumenya maige mege UD Trucks. Nyo mabirelio kinya waga tano tokiara huka na gatonyo wabuwa na coconut. Metaboine ya kameme kayukamu ige. Nyurenda wakamu tulere wihiro niyo gashiru no hotani. Oka Tibbs College. Uthomithio practical training kothi ineshia. Engineering, medical, hospitality, driving, na ige nyige. Oho, weandikithia, uraheo free training kuthomera computer na languages ta French na German. Tibbs College, makorago Thika Superhighway. Kumenya maigi megi Tibbs College na olioge yaandikithia, nitugisha jamu kana mudhoni wa kiruba na Chef Gathemba, mitaboine ya kameme, kayukamu ige.

Jehova. Jehova. Nĩwe mũtũgĩru igũrũ na thĩ. Mũndũ ũngĩnyonera CS njĩtaga wa hianyu, erwo nĩ ndĩramwetha na thimũ. Rũcinĩ ũmũthĩ. CS wa hianyu, nĩ njũĩ wĩ ngũkũ-inĩ, ndagĩka ĩno ũgĩthikagĩrĩria kameme. Ndiũ ũrathikĩrĩria atĩa tondũ ũranjigua, na nĩ ndĩrakũbatara. Ũrore thimũ. Jehova wĩ mũgathe.

0: kubona kuri adu ige matuthikagirie na matutimonaga social media ini
1: yes, yes,
0: no
1: yes,
0: makoragwa
1: yes.
0: Na umakirete kamatea ni ndirerirwo gudathie madiko kundu gugwitwa Naivasha muthenya wa Friday hena muthuri hujagiria udite muno wetawo Mr. Anyoike mutumia wake ri arahuruka araregwire heho arekira jiko arane hejiko likoine agitua gukoma ri muthuri atari kuore igwa kwina heho muno araiga jiko bedroom na nwa menya agio danokira
1: wa
0: todo aragucirie carbon monoxide muthikiriria wa kameme ungitua gwota jiko ri hena mudurajire ne itagiririo cumbi ukahingura dirisha na mirango kana murango na todo muranga ndu hingura utuku ri uhingure dirisha kundu guothe mundu ndotaga jiko gutari kundu kuhingure mirango na dirisha mutumio toima handu atinda mawira make Rosemary Wambui wa Wanyoike arakuire ni heho yukire otake ota jiko painful na dareho ndugaga gate gwadaga kugate
1: hauno wahena gidhomo kia fata hari ahotheria jiko tukiririkana ni turaingira hindi irerwe gukorwo na mbura nene na ni gukorwo na heho
0: mbura ni guka kuona ni gukorwo na heho ri ndukanaige jiko ute wage kuhinga mirango
1: wage kuhinga handu hingurite undu riera riraingira wega
0: ngai ndatumbire tuhuhagie riera ria taru ria jiko riu riumaga riera rihiu ngai atumbire tuhuhagie riera riri riri oxygen riri ria guku iguru oxygen mutumio cio ni undu wako aga kugucia riera riu araigua orugari orugari arathiri aromagara na aromagara na arakua na tiwe wa mbere kwa na thiugu heho yaingira inwe mutigagira mami wanyu motage mwaki uka make sure ni kuhingure dirisha na kuna kunako tondu no yurage mundu ndagikena muno ni maundu maingi na riothe turakoranie na goku na MC urangenirie muno kinya ndiramwito muthi oke kuina witagwo kiarie wa maraigucu mu yani anga
1: maraigucu
0: no gitagwo ithano amazing riu ri ndenda umagare
1: na no ugo wa urameta no ndu na twira urameta ku
0: oh St. Andrews
1: kwena ke
0: dabiririe ministry ri PBB ri dabiririe St. Andrews PCA church ho ri andoigaga dikenda horo wa kanitha na muthuri anjirite na ndukanambia kanitha we no iwe dikana iwe ni urenda kwambia kanitha
1: ora matike ke guthuko I ta kiare kagi na kiugo kingi giteko gweto kameme ine
0: ajirete dikanambiririe kanitha na nie mwene ni ndabangite uguo ni uhoro wa gukorwo ndi na kanitha ndithiaga gukua andu gukoragwo na andu urakuha na ndigite apana gwiciragia uhoro wa andu gukorwo wina a congregation ndigite apana ngai agituma andu aingi prophecy nyingi ngicirega muthuri akirega na miaka mugwanja ndaturire njokanagiriria andu kuma 2006 tha inyanya kanitha ciothe haha St. Andrews PCA church hall tukagoca kigoco na mati ni wa Janet kana ngo kigoco kuna tugacoka tukahoya tugathiururuka ningi kundu kungi mabururi but every month for 7 years twaturaga ke haria St. Andrews no muthenya uria twakinyire kuma kuo ri muthuri uyu wanjirite ndikanambie ri niwe wanjirire riu Sunday wambiriri kanitha todo ihinda rĩa Ngai rĩakinya nĩ atũmaga maũndũ mothe magĩrĩre ihinda rĩa Ngai rĩu ũmũthĩ mũthuri ũcio rĩ nĩ arakunũrirwo nĩ araondeinirwo
1: ta Reverend Lamek Ngũnjiri
0: todo Ngai ũyũ hunjagia no njĩraga andũ ndahingaga maitho ndakoragwo ndoĩ onaga ngoro na akona meciria na nĩ arĩhaga na arĩhaga wega rĩu ũmũthĩ tha inyanya tũrakwĩrwo kĩgoco nĩ cirĩ wa GP and many others na rĩu ĩno rĩ gĩtũmi gĩa tũtware kuo rĩ nĩ tondũ nĩ tũracerebrataga 20 years kuma ministry ya ambĩrĩria na tũreciria ĩtũngĩcoka harĩa twambĩrĩirie tũgacokie ngatho so it's a thanksgiving kĩgoco kĩa andũ a makanitha mothe beyond boundaries na mwenjĩtanaga ũguo ũkaigua wangũnji ndanajĩta ndakĩanĩrĩra ũngĩ ũkaigua kũrarĩwo mbeca cigana rĩu niĩ no njĩtane ta haha ndĩriĩ it's not it for free
1: yes
0: twarĩkanĩra rĩu he mũtumia ũhutĩtie mũno 93 years old mũtumia waku wĩtagwo mama Karen kuma Nyandarwa All Karau.
1: Eto tamayanti wake anwe.
0: Haya. Eta guguo.
1: Mama Kellen.
0: Mutumio no wa miaka 93 na ndagike no turaria athikireirie kameme na nyitaga wega muno. Kwa mucio imite kuria Murang'a kinyona kwa mucio wa Sabina Ashege. Na kihika kuria mwena wa Kangima na ni mwari wake etagwo Rosemary Nyambura na akoragwo Nakuru County Government. mutum my brother arathie na ku aramwira mugeithia mutumio uyu aramuria riu na thithiaga kanitha I thikagereria mutumio etagwo ruse wa hegire muyetu mwiritu eta waluse wagoje tuse wagojire ucio ni mwari wa maitu ate ate ni umoe ukamwira atirire wa muona
2: ndimwire wala waku
0: ndimwega
2: njita gokere ni wangari amwangi na ninyenda mwetha ni tondu ni aonokirie
0: amen
2: na miaka yakwa ni 93 na riu ndina ihinda ria gukungira kamwari ka bibilia karia gatumaga njikare nyendete mwathani mahinda mothe nako ni Johana 14 na mwari wemwe nako gekuga atiri mutigatangike ngoro ni mwihokete ngai na niĩ mwĩhoke nyũmba yawa kwĩna itũũro nyingĩ gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ kũmwĩra nĩgũkorwo nĩ gũthiĩ ngũthiĩ kũmũthondekera handũ na ndathiĩ ndamũthondekera handũ nĩ ngacoka nĩguo harĩa ndĩ na inyuĩ mũgĩe ho ũrĩa wetagwo Pilipu akĩmũũria atĩrĩ mwathani kũrĩa ũgũthiĩ nayo njĩra rĩ twakĩmenya atĩa
0: sorry cũcũ
2: nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ nĩ niĩ njĩra na nĩ niĩ ũrĩa ũrĩa wa ma na nĩ niĩ muoyo
0: sorry cũcũ witũ wa mũtumia atũrĩte arĩ eonda wa kanitha wa ACCNS I honor ACCNS na gutana rekia program itaria mone gukorwa hurire mu

0: 모인 게
1: njugire Jehova nĩ ahũthĩrire ceceni ya kameme kayũ ka mũingĩ mĩaka 20 mĩhĩtũku nĩgetha niĩ ngorwo ndĩ mũtongoria wa huduma ĩtagwo ya mahoya na kana kanitha wa mahoya no huduma ĩna mĩaka 20 kanitha ĩna mĩaka 13 na Jehova akĩhũthĩra ũnjĩkaga akĩona nĩ hagĩrĩire tu ngorwo ndĩ general overseer wa prayers beyond boundaries ni tondu ni miaka 20 mihituku ni ngwenda gutuma special dedication tondu ni huragira hunjige ni jaragia maingi ndi deko a special dedication kuri ashirika othe amwe ni mathire kanitha amwe ni mathiete inge matikuigwa ndatumira ari othe manoka aria mokire prayers beyond makijaka makijaka ngimaka tukiruta wira tugitungata hamwe magitungata ihinda rigikinya magithie makanitha mangi angi magituika hunjia makiambia makanitha mangi andu twana tura nao matungatite magikura ngai yake mabararia kimatwara miara manwe tiganite na angi magikura magikorwo niyo mahunjagio muthi niyo manyitirire kanitha umuthi ndiri na ngi marikuo haria hothe mariku makuria mwena wa Marmanet Gaya Rom Rathima and happy 20 years matogretio ni Reverend Ruben haria hothe marikuria mwena wa Mai Mahiu matogretio ni Reverend Susan wa Kariuki na muthuri wake happy 20 years thank you ni kuwitikia na kurumirira na gukorwo mugikinyira kinya makanitha mangi mutungatiri njoguri okorwa turugamirie thini wa the prayer center kuria mwana Mai Mahiu happy 20 years gathie kuria wa SG the secretary general itagwo Bishop Samson Karani na mutumia wake Juliet wa Karani na mama wa Juliet by the way mama Juliet wa mukoi kuma kuria mwana Naivasha ngai akurathime na kuongerere hinya ni ndirakenia ni gukuona haya mari kuria mwana wa secretary general me kuria mwana wa Ngongu haria haria sita muhawo gwo bodeni na kanitha ũgĩthiĩ na mbere happy 20 years thank you mũno makĩria Reverend Julius wa Nyambura na Regina mwĩkũrĩa mwĩna wa Thika Greens ngai aro mũrathima arotũra rĩ ngai wanyu aha ũngĩ kũndũ gwĩtwo Kopru Mugo na Martha mwĩkũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Dadora nĩ Dadora ngai arotũra mũgitagĩra thank you mũno happy 20 years tũgĩkũngũĩra ũmũthĩ nĩ celebration ya gũcokeria ngai ngatho na kĩgooco tũkĩrikana harĩa twoimire na mũno ngacoka the mother church ni PBB Gara haha Gara City Primary School tũgĩtogeo ni Reverend Lambek hamwe na pastor na Reverend mudo gwĩtwo Amos Wajibogwa na mũtumia wa pastor Amos ngai aro mũtuga pastor Charity uri othiũrũrũkaga mathibitarĩ-inĩ wa mothe wa Kariũki ku make sure maũndũ nĩ maikarĩte wega ngai aro mũtuga arĩ othe twanahunjia nao ngai aro mwĩka wega Reverend Mugane harĩa hothe ũrĩ wega wa ngai ũro kũigana ũgĩthiĩ na mbere na ũtungata arĩa ndanakorwo nao haha hakuhĩ twananyitanĩra ngai aro mwĩka wega mũthenya ũmũthĩ nĩ ngwenda kũhũra rwĩmbo rwa Shiro wa GP ũrĩa ũgũkorwo agĩtũtongoria kĩgooco tũkĩra ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa mĩithikiri ĩyo twanaheana tũtiaheanaga twĩna kanitha twaheanaga itarĩ na kanitha macio mothe ndaneka maingĩ na kũguo mbere ona tũtiambĩrĩirie kanitha tondũ kanitha nĩ ũkageka limiti andũ na njĩra ĩngĩ kana andũ makambia gũikara ũũ no ngai no twĩkĩte maingĩ even after that kana before that kũguo arĩa manatungata co-workers thank you mũno team Elisha Abishai thank you mũno ngai arotũra arĩ ngai wanyu arĩa mwanatĩa kĩrĩa ngai ekĩrĩte thĩinĩ wakwa ngai amwĩke wega arĩa manona gũtirĩ ũndũ njĩkaga no ndĩmwendete mũrĩ a ngai mũnene nao Shiro wa GP agĩtũtongoria ũmũthĩ atĩ gĩthima kĩama nĩ ngai ũyũ we Jehova wĩ gĩthima woiwe ngai wakwa nĩ wotũrĩte na ithuĩ mĩaka 26 thĩinĩ wa ũtungata ũyũ wa kameme gũkũ kameme kayũ ka mũingĩ na thĩinĩ wa ũtungata ũcio ndambĩrĩirie mĩaka 20 mĩhĩtũku nĩ ngai mũnene ũmũthĩ tũgũkwĩrwo nĩ Shiro wa GP kũmwĩra atĩrĩrĩ Jehova ũyũ

Thafuri igana ria mirongo ina na ithatha tukamwaria gatandatũ na kamwari ka mũgwanja Psalms 146 verse 6 and verse 7 Thafuri igana ria mirongo ina na ithatha tukamwaria ga ithathatũ na kamwari ka mũgwanja kauga atĩrĩrĩ Mũmbi wa igũrũ na thĩ na iria na kĩrĩa gĩothe gĩtũũraga thĩinĩ wacio ũcio nĩwe Jehova ũrĩa ũtũũraga arĩ mwĩhokeku nginya tene nĩ arũgamagĩrĩra kĩhooto kĩa arĩa kĩa arĩa ahatĩrĩrie na akahe arĩa ahotu irio Jehova nĩwe wohoraga arĩa mohetwo Psalms 146 verse 6 verse 7 Thafuri igana na mirongo ina na ithathatũ kamwari ka ithathatũ na kamwari ka mũgwanja Mũmbi wa igũrũ na thĩ na iria na kĩrĩa gĩothe gĩtũũraga thĩinĩ wacio ũcio nĩwe Jehova ũrĩa ũtũũraga arĩ mwĩhokeku nginya tene nĩ arũgamagĩrĩra kĩhooto kĩa arĩa ahatĩrĩrie na akahe arĩa ahotho irio na akahe arĩa ahotu irio Jehova nĩwe wohoraga arĩa mohetwo Nayo gũcokerithia maathani 32 kamũhari kainye kauga atĩrĩrĩ gũcokerithia maathani mĩrongo ĩtatũ na igĩrĩ kamũhari kainya gũcokerithia maathani 32 kamũhari kainye kauga atĩrĩrĩ we nĩwe rwaro rwa ihiga mawĩra make nĩ makinyanĩru nacio njĩra ciake ciothe nĩ cia kĩhooto nĩ ngai mwĩhokeku na ndahĩtagia nĩ mũrũngĩrĩru na nĩ wa kĩhooto gũcokerithia maathani 32 kamũhari kainya we nĩwe rwaro rwa ihiga mawĩra make nĩ makinyanĩru nacio njĩra ciake ciothe nĩ cia kĩhooto nĩ ngai mwĩhokeku na ndahĩtagia nĩ mũrũngĩrĩru na nĩ wa kĩhooto

0: Ndũrabatara gwĩka transfer nyingĩ gũkĩra iria ciĩkagwo. KCB nĩ ĩhũthĩtie maũndũ. Ũrĩ na KCB no ũhote kũrĩhĩra motungata matiganĩte ta KRA taxes, ona gwĩka payments ya KPLC. Kũmenya maingĩ megiĩ KCB, nĩ tũkĩarahũkanaga Tonye wa Mbũgua na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ.
1: Kameme kayo ka mũingĩ. Kameme. Tũkĩgacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria.

Ngai wito dari ahotuo na gutire hinde akahotuo ori ori. No ririkane uyo niwe uturwagirira bara shito ciothe na bara shito agiturwirira ndarwaga na icoka no arwaga na uma na kihoto. Rwimbo rwa miaka inana mihituku, rwimbo rwa mwaka wa 2018 rwinetwo ni Kate Maina, rwimbo rwetagwo ndũrĩ wahotwo. Kate Maina rũu rwake rũgetwo ndũrĩ wahotwo, rwimbo rwa mweri wa gatandatũ mwaka wa 2018. Gakĩhoka wikendi yaku ĩkĩrĩo njega ta yakwa, hamarĩtwo njĩtagwo Uncle John wahianyũ, nĩkĩngĩcokereria kũrũkĩgũthomera imenyithia cia maũndũ ngũrani.